ke motlotlo go rebe ke le ba ka golo ya letsholo lena lentse le matha di trekking le bolella batjha ka sebabatso dikatlo tse kholo ke go ka nnete di outreach tsena tse o rileng ho tsona re atlaile ho bale batjha ba ka ho dimo ho diketetse tsepedi lenane leno ha ke linkile le nale lenyane ho ha Hobane ke bona di opportunity tse ka pamenyetla e 2000 e ga thusang ho fenya tlala bo fuma bo tshametseng le fatse e seng le sutu ge le ba tshagetwa etse ho lagantse re mesebetsi ha eyo ha eyo ke go paole tsebisa ba tshabetse hore ena ke parela ke kobo anela ya dinaha e se ya Lesotho le ha o le wa lo rentse re lokela ho phela ha ke re ke bile le lehlonono hape la ho etsa cover di trick tse le shome ka rona ha me ho hlaiswa menyetla ya ho kopanya batjha ka ditsebo tsa bona tse fapaneng ba etsa exchange their skills le ditsebo tsa bona le ho ithuta ka hare ho di industry tseo ba sebetsang ka hare ho tsona nna ke tla etsa mohlala ka industry eo ke leng ka hare ho yona ke fashion designer I'm an entrepreneur e qadileng e ka ke talenta fela pejana ne re tseba ho talenta ke talenta fela wa ithapolla ha o etsa taba tsa hao re maketse morao tjena ha se re bona ho talenta e ka phedisa motho ebile ena le ditshehetso tse kgolo jwalo ka ena ya sebabatso ge motlotlo ke hona.

ge le batsha empa hanga taka sebedisi ka tsela e hantle ya ba ketsa apply hona mo Facebook ka kena ka incubation ya sebabatso kae qeta ile 2 weeks yenu ya day ke kariye pele ke ina le motšhini fela o le mongoroka empa ka sebabatso ke atlile gore ke fumane moputso mo meputso ya teng e mene mme ke le ka etsa secure moputso o wa bone mo teng ke leng ka atleya go reka metšhini e meng e meraro go tlakile gore metšhini e meraro ga e fitlha se re na le batho ba gago ba fumane mosebetsi tlasa company eneo ke e sebeletsang e leng Thebetsatsi mme re a leboa le ga o le jalo go na le dikholotso tse ngata gagolo tseo re kopanang le tsona re ntse re le batšha ke tla bua ka batšha ba sokang ba fumana incubation ya sebabatso le ba seng ba e fumane e re qale ka bana ba seng ba e fumane gobane ke karolo ya bona ge e fumana tšhelete eo e re thusang gore ka nnete re ntshetse dikgwebo tsa bona pele empa hangata e wela matsogong a batho ba ntseng ba ithuta gore na gantle leoto la kgwebo ke lefeng mme ga e sena bolatedi kapa di-follow up tse tlhagang gona go sebabatso kapa setsi se seng se ka thusanang le sebabatso go track-a tšhelete eo gangata dikgwebo tseo di a putama gobane di sebedisitse ditšhelete gampe empa nna ga ke bile letlhonolo ka go ka nnete ke fumane guidance e nepaetseng mo na ne ke bua ka batšha ba bangwe ba seng ba mpoleletse ka dikgwebo tsa bone e nngwe ya dikgolotso tse ntse re tobane le tsona gagolo ge le batšha sedika dikweng sa dikgwebo nnete e salang ke bonnyane ba ditšhelete kapa lekotso gangata re thuswa ka di-initiative tsena tse ngata ge sa ka ga mamelwa gona gantle re tlhoka eng re le batšha na ke nnete batšha baiso na ke nnete batšha baiso ga ba mamela ge na le bothata boo ba gore ge etsetswa diqeto tseo ka nako nngwe di sa re thusing empa ga e nne ba ge ne re fiwa monyetla gore re be le go ntshetsa pele melao le melawana e ka thusang gore dikgwebo tsa bona di tswele pele e ne e ka ba taba e ntle gagolo eng ge kopa gape re createlwe di-platform e ne ya sebabatso e sentse e le pele mme re a leboa ka gare go yona e ne ya sebabatso recommendation ya ka e golo e ka ba gore di-alumni tsa sebabatso e le go gotlisetsa back to the community ka tsebo tseo re di fumaneng mo sebabatsong ge dinkere go batšha ba bangwe ba sokang ba e ba le monyetla ono wa go ba le incubation ya sebabatso e seta le di-incubation tse dingwe gobane ke tlhokometse gore ditsi tse ngata tse fanang ka tšhelete e ka ba di-loan kapa tsona di-grant di se di etsa request kapa require certificate either ya sebabatso CAFI kapa tse dingwe gape re kopa tšhelete eo ba motlhomong re tlabe re e fumane re e fuwe le di-grant kapa e le tsa dithuso e be tšhelete e tla etsetswa di-follow up tse very very intense gobane ka nnete re ntse re na le bothata ba go setse bo sebedisa ditšhelete gantle ka gago dikgwebo tsa rona gape re kopa re thuswe ka go etsa promote inclusion e se ka ba fela batšha ba setereke se itseng ba fumana menyetla e itseng taba ena ya gore e be o laetswa di-outreach kapa di-road show nna ke le motšha e nkgothaditse gagolo gobane dilemonyana tsa go feta e ne se ntho eo e e tswang gakalokalo ne re kopane le batšha ba bangata ba re boleletseng gore na dikgolotso tse ba kopana le tsona ke difeng ga ntse ba leka go etsa apply kapa letlong la bona la kgwebo.

ho sebetsi jwale ho ntse thata ke access to finance ka mogotswana le yona eo yona ka program yena eo tolo a iboletseng eo thweng ke IGF ha ona le toko ya hao wa e beya fatshe ka mongolo wa bontsha o tloetsa eng wa bontsha gona o tlhoka thuso efeng qetellong mane mo o thona o beya bokae pane potso eno ka ofela mmuso wa Lesotho o se o akabelela yona tlasa programe ena ya IGF ke bule ke tshule jalo baeso ke a leboa gagolo mme ke re go lona ka ofela gotlhe go mo o nag le Lesotho post bank ke kopa le ba atamela le botsa dipotso le nna ke le tsena le mpotse mme ke a le tshepisa gore tla tloa ge le a gabile ka ofela ka jeno ke a leboa.

ke ya leboga ntate da ka wena ntate ke hlomphe motlotlo ikgosi ga basotho mohlomphei tonakgolo ntate Samuel Ntsukwane Matekane mohlomphei justice Nthumeng Majara motlatsi wa mohlomphei tonakgolo ya teng kwano mohlomphei Nthati Morosi le tona la dikgokahanyo boqapi bonono mohlomphei Pitso Lesawana le tona la batjha tekano le social development le ntumelele bomele bontate ke hlomphe mokana wa sehlogo wa setereke sena sa bothabothe mokana re tshisitswe mopedi ya emetsweng ke Mofumahadi Mamajara kajeno ke hlomphe le mokana wa magwagwa ke o hlomphe mohlomphe Ikarabo Pholosa o le mokgethwa wa bothabothe number 5 ke o hlomphe mme mongodi e moholo ofising ya mohlomphe tonakgolo ke o hlomphe ntate da ke hlomphe bohlanka bohle bo teng kwano ke le hlomphe lona bahlahisi bahwebi le batsetedi haholoholo lona batjha ntate da o mphile mosebetsi o bobebe wa hore fela ke tle ke le kopele mme motlatsi wa tonakgolo hore a tle a tlo bua e le yena seapapitso empa pele mme ke o kopa go eme ke mpe ke behe a mabedi fela gore mosebetsi ona wo o rileng ka gare go ona wa mohlomphei Pitso Lesawana le mohlomphei Nthati Morosi wa go otla batjha gore e be bahwebi e be batsetedi e be bahlahisi ke mosebetsi wa bohlokwa hlokwa hlokwa ka gare go setšhaba gobane a re hlahisa motšha a le mong yeo e bang mohwebi motšha eno e ba mosebetsi mmogo le mmuso gore ya thuse mmuso go hlahisa mosebetsi empa ha motšha a ithuta ya sekolong jale a fumana mosebetsi a le mong e le ba ena a hirwang phapanye bagolo gagolo gobane enwa e ba ena fela ya fumana molemo empa enwa wa mohwebi ena o tseba gore a hlahise mosebetsi a hlahisetsa batšha ba bangwe ka letlhakoreng le leng ena motšha eno ya qadileng kgwebo bomme le bontate re lokela re bue nnete le ga go le thata go qala kgwebo fela ga o se o e qadile kgwebo o tseba gore o be le tšhelete e ngata gagolo ye o e etsang letsatsi le e leng le le leng o maatlafatsa boiphediso ba gago o le taolong ya tlhagiso ya gago mme motlatsi wa tonakgolo le lona batlhompheng ga e se mona bothabothe mona lebatoeng la gololo re na le bomme le bontate ba tlhagisang merogo le ditholwana ka metlha ga ke bua le bona e mongwe wa bona o tla o jetsa matlhong a re ntate le jone le ga o fasitse thae jalo nna ke na le tšhelete e ngata go feta taba eno etsa gore ke ikotle sefuba gore ebe go na le motho ya ka bang sebete sa o tswa jalo a re ke phela masimong mona letsatsi le e leng le le leng ke a tsoa ke tlo lema e be ke a tlhaisa e be bareki ba reka ke etsa tšhelete e ngata go feta wena o fasitse thae o dutse ka ofising o emetse o fumana moputso ga nngwe ka kgwedi batšha taba ena ya kgwebo ke ntho e ntle gagolo ke ntho e molemo gagolo ga lekala e qala ba bangata ba lona le a tseba gore ntate Samuel Ntsukwane Matekane ke mohwebi e mogolo wa ka ganaga ka mo le nako eo go neng o le thata naga ya bo gona e le tlokotsing ke e mongwe wa bafani ba bagolo gagolo a ileng a re thusa ka nako ya COVID le letsatsing lena e ntse e le mofani e mogolo gagolo ya fanang gagolo ka lebaka la go bane o na le kgwebo ga e ne e bake ka moputso wa gae o na kekebe a tseba go fitlhela dintho tseo a tsebang gore a di fitlhele mme ke re le lona e se e ka kamoso re ka bona bo ntate Samuel Ntsukwane Matekane le bo mme Samuel Ntsukwane Matekane ba bangata gagolo ka lona batšha le iqaleletse dikgwebo tsa lona mme le godile gagolo ditabeng tsa kgwebo ke ka kgwebo re ka ga tsebang gore moruo wa naga ya bo rona o gole ka sekgatlha se e nepagetseng mme ke re batlhompei ba ka le lona batšha
taba ena e tshwere mona ke taba e kgolo haholo ke taba ya bohlokwa haholo yeo re lokelang hore re le setjhaba sa Basotho ka ofela le lona bomme le bontate ba fuwe mosebetsi ba ka di ofising le lokela ho qala mokgwa wa dikgwebo tjhelete eno o ntseng o e fumana e le moputso karolo e nngwe ya yona o e boloke mme o etse invest ka hara dikgwebo tsa batjha le dikgwebo tse ding tse sentse di tswela pele e le hore moruo wa naha ya bona o tsebe ho hola ka sekgahla se nepahetseng. Ke kopa ha re le mothating ona hle bomme le bontate ke le kope botle setjhaba sa heso sa dikila le magwagwa le lona baeti re eme ka maoto re amohele mme motlatsi wa mhlombe tonagolo Justice Nthume Majara ya tlo re etsetsa puo ya sehlogo. DJ Hona le motho a ntse a dutse morao mono bomme le bontate ke kopa re hlomphe boholo ba puso re eme ka maoto.

Okay. Okay. Ke a leboa mo hlomphei. Le tona le gabane ka monyetla ona wa o le nna ke o fuang. Wa ho tla bea puo ya ka ya letsatsi le bitsong la mo hlomphei tona kgolo. Bomme le bontate le tle le ntumelle ka bohlanga. Ke tle ke qale ditaba tsa ka ho isa hlompho ya ka ho motlotlei kgosi le tsiela boraro. Mohlomphei tona kgolo ya mmuso wa motlotlei ntate Samuel Ntsokwane Matekane. Ke matheka lebelo molemong wa nako ke hlomphe mahlomphei matona a gabane a mmuso wa motlotlei. Ka ho kgetholoha mohlomphei Pitso Lesawana e leng letona la tekano batjha le ntshetso pele ya setjhaba. Ibile e le yena seepa pitso ka jeno. Ke hlomphe hape mohlomphei Nthati Morosi. Le tona la dikgokahanyo ya sa tswa tloa mona sethaleng. Le mohlomphei le Joni Mpotswane le tona la matla le merafo ya qetang ho theoha hona jwale. Ke matheka lebelo ke hlomphe morena wa sehloho wa dikila. Morena re tshedisitswe mopedi ya teng ka hare ho rona ka jeno ka mme Mofumahadi. Ke le hlomphe bahlomphei ditho tse gabane tsa ntlo ya bakgethwa. Ka ho kgetholoha mokgethwa wa lebato wa lena leo re leng ho lona mohlomphei Karabo Pholosa. Ke hlokometse go le mohlomphei mokgethwa wa qalo o qeta ho kgutla mohlomphei Dada Joma ke le hlomphe bahlomphei. Ke o hlomphe Dr. Jacqueline Oloya kapa mme Mabatjha. Wena o le the UNDP resident representative ebile o le wa mphato ya moholo morerong ona o moholo wa sebabatso le wa steam. Ke hlomphe bahlomphei bakgethwa ba dibaka ba setriki sena sa bothabothe. Ntate DA wa bothabothe ke o hlomphe mongaka. Ke hlomphe marena a sebaka le rona bahlomphei bakgethwa ba puso ya dibaka. Ke hlomphe bahlanka ba baholo ba mmuso. Ke hlomphe baruti ba moshweshwe. Ke le hlomphe bomme le bontate baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba. Ke le hlomphe bomme le bontate baeti ba bohlokwa le lona batjha ba heso. Ke re ho lona dumelang setjhaba se setle sa dikila le makgwakgwa. Ke leboha boteng ba lona bohle le kamohelo e mofuthu yeo le nkamohetseng ka yona ha ke ne ke fihla mona. Mo re kopaneng ho tla kwala potoloho ya ditiriki ya sebabatso. Jolo ka ha Mejiki a ile a bolela ke ka selemo sa 2023 ha mohlomphei tona kgolo a ne a itlama hore o tla tsamaisana tsela le lona batjha ya ho kena kgwebong le ho hlahisa mesebetsi tlasa morero wa sebabatso le wa steam e le ho lwantsha kgodumodumo ena e tsametseng naha ya rona e ka sitana le lefatshe lohle ya tlhokahalo ya mesebetsi e bileng e re baketseng bofuma bo tshabehang. Le se le tseba ke a tseba hore sebabatso ke sethala se reretsweng ho pepesa boqapi, talenta o motle. E le hore bohle ge nne re tsweleng pele ho nka karolo ho theha dikgwebo, mesebetsi le ho hodisa moruo wa naha ya habo rona ya Lesotho. Ke eme mona letsatsing la kajeno lebitsong la mohlomphei ke le motlotlo ho bona hore ho tloha ka nako eo mohlomphei tonakgolo a neng a etsa boitlamo ba hae ho fihlela ha jwale batjha ka dikanta tsohle tsa Lesotho ba ntse ba bontsha lerato, tjantjello le tjheseho e kgolo ho iphumana e le karolo ya merero e kang ona wa sebabatso. Ke tlalehetswe hape hore selemong sena ho fapana le dilemo tse fetileng bohlanka ba lekala la ntate Lesawana bo ile ba ikeletsa hore bo tjhakele batjha ka hare ho makgotla a mathomo a puso ya dibaka a sa fihleleng ha bobebe e le hore le bona ba se sa le morao ge be le Lesotho la batho ba tshwanang ba lekanang ba fumanang menyetla ka tsela e tshwanang. Taba ena ke taba e bohlokwa haholo ho nanabetsa ditshebeletso ho Mosotho e mong le e mong. Ke fumane ka bona bohlanka hore lona batjha ba Lesotho ha le emisi ho tlisa boinahano, boqapi,
talenta le ditharollo ka hare ho metse le metsana ya lona. Taba eno e bontsha sebete le boikitlaetso ba lona e leng seo sebabatso le stimi di sireretsweng. Ke thabela ho bona hore le lona dikila ha le a salla morao ho tla re bontsha hore na le hatetse pele ha kae. Jolo ka ha o se o hlalositswe ha re qeta mona re tla tapota re tlo tla re bona dihlahiswa dipontshua tseo tsa lona mono distoleng. Le boetse le bontsha ka kotloloro moo le lakatsang ho ya fihla teng ke hole. Tshwarang le tiye boikitlaetsong boo ba lona. Ke lakatsa ho bona jwale le kenya dikopo tsa lona ka hare ho morero ona wa stimi wa sebabatso ka bongata bo boholo. Mme Jackie o ne a kgathetse matla ha ke ntse ke bua le yena, re bua le yena o seng hwa kajeno hore na selemong sena re eme jwang ka ditaba tsa sebabatso. Mme a bontsha hore dipalo selemong sena di batla di theohile haholo. Ha ke tsebe na e be le kgathaditswe matla keng. Mme re ile ra ba le dikgang ya hore e ka nna ba ho na le moo ho na le dikgeo. Mohlomong le ya hlahisa e be le bona mmaraka o le siyo moo le rekisang teng. E le hore dihlahiswa tsa lona di seke tsa bola tse bang ke di-consumable kapa tsa felella fela tsa ba tsa fellwa ke nako. Tseo re tla di bona, re tla di shebisana hore na re kwala di-gap tseo jwang hore le seke la kgathala matla le tiye hobane ka ntle ho kgwebo. Naha ya rona e ke ke ya hola, mesebetsi e ke ke ya hlola e hlaha ha bonolo ya hore re hirweng di-ofising. Re le mmuso wa Lesotho, re leboha bomphato wa rona tshebetsong. Ka ho kgetholoha UNDP Lesotho, jwalo ka ha ke bontshitse Magic ya neng a eme mona, ke e mong wa batshehetsi ba baholoholoholo ba mmuso wa Lesotho mererong yohle ya kgodiso ya setjhaba le ya moruo wa naha. Lesotho Post Bank ka ntate Mopedi ya ileng a tla mona a tla hlalosa hore na ba thusetsa jwang ho fana ka ditshebeletso ka dithuso tsa ditjhelete a tsamaya le motjhayane ya buileng ha monate haholo. Ke leboha LNDC, Econet Lesotho le Lesotho Communications Authority. E ka sita le batho bohle

abomong ka pa le ditse tse ding tsentseng dikenya letsoho ho nnete fatsa gore motho wa lesotho o ntse a tswela pele kgolong ya bophelo ba hae ka kakaretso. Batjha ba heso ke le kgothaletsa hore kgafetsa le tlhakele ditoro le ditabatabelo tsa lona, mme ka sebete sohle le re bontshe hore na le lakatsa hore re di kgahlametse kae. E tswele polelo ya Sesotho e re moketa ho tsoswa o itekang. Ke mametse ka hloko batjha ba babedi ba buileng lebitsong la lona ha re ne re qala lenaneo lena tlasa sebabatso le steam. Ke utlwile le hore na dikatleho le diqholotso tseo le kopanang le tsona ke difeng, mme ke dumela go bohle bao re nang le bona tafoleng mona bao re tshwarisaneng matsoho le bona ge tla kopanyang boko go bona hore na diqholotso tseo ge le thusa jang go di arabela le go di fenya. Letsatsing lena jwalo ka ha e le la go qetela la potoloo ena ya sebabatso ya selemo sa 2026, ke le hopotsa le go lefa tshepo ya gore ka morero ona wa sebabatso ga mmogo le e meng e e tshwanang le ona, le tlilo re tlisetsa Lesotho le e fapaneng, le e fetuileng, mme leo moruo wa lona o holang. Pele ke qetella puo yaka, ke kopa go kgothatsa botlhe ba ntseng ba tsamaisana tsela ena ya kgolo ya batjha le rona, e ka ba batswadi, e ka ba bahlokomedi, marena, dititšhere le setšhaba ka kakaretso. Ke re ho lona botlhe ha re tshwareng jwalo ho tshehetsa batjha ba rona. E tswe ka moso ke bona ba tlatla ba re hlokomela ha re se re sena matla a ho iphedisa kapa ho iketsetsa. Ke ipiletsa le ho lona bohle hore re tshehetseng ko go mona ke bua le lona setšhaba ka kakaretso hore re tshehetse motjha e mong le e mong wa rona kajeno. Re thuse ho betla le ho tshorisa ditoro tsa bona, e be dintho tse tshwarehang, tse rekisehang, tse tlisang molemo bophelong ba bona, setšhabeng le naheng ya rona ya Lesotho. Mohlomphehi Letona la Dikgokahanyo o ntshepisitse hore jwalo ka ha lekgotla la matona le se le ile la mo fa taelo, o ntse a lokisetsa hore thelevishene ya Lesotho e be le channel kapa kanale, ha ke tsebe na puo ya Sesotho e reng, e shebaneng le boqapi le bonono ba bana ba Basotho. Tsena re tshepa hore ha o thwe di diehile e tla ba by the end of the year 2027, mme ke e nngwe tsela e kgolo ya ho tla le thusa ho bapatsa dihlahiswa le boqapi ba lona le hore di tsebahale e seng fela ka hare ho naha ya Lesotho empa beyond our borders. Hobaneneng television ya Lesotho e bonwa kapa e shebellwa le ka ntle ho naha ya Lesotho, haholo naheng ya boahelane. Ntate DA, ke thabile haholo ka tlaleo e kgothatsang eo o e faneng ha o ne o re amohela ka mesebetsi e ntseng e tswela pele ka hare ho setriki sena sa bothabothe. Ka kgokelo ya metsi, motlakase le tukiso ya ditsela, ho tla ba bonolo haholo ho setšhaba ho fihla ditshebeletsong ka pele, ho kenyeletsa le ditsing tse thusang mererong e kang ena ya sebabatso le steam. Ke boetse ke mametse ka hloko, mme ke utlwile kopo ya lona ya hore lebala lena lena le o reng leng ho lona ha le boemong ba hore dipapadi di ka tswela pele ho lona. Le hloka hore le ntlafatswe ho lona le leng setriki le tlamehang hore le ilo bapalla setriking kapa o itse le ribe kapa o itse thiwae fela ka ntle ho setriki sa bothabothe. Ena ile ya nkgaula, ya nkgopotsa nako yeo Lesotho lebala la lona le ne le le boemong bo sa amoheleng, hoo re neng re senya tšhelete e ngata re le naga re le mmuso ho ya sebedisa mabala a naha ya boaisane ha se boemo bo amohelehang bo hohang. Ka lehlonolo le leholo jwalo ka ha le bone mmele ba utlwile, ha ke mong kajeno ke na le bahlomphehi matona a mararo a mmuso wa motlotlei, re mmamedisane e le hore cabinet e emetswe hantle tsatsing lena, mme ga re na go ba le bothata gore ha re ya mane re lo bua le bomphato ya rona ge bona gore na re tshotlang ka pele jwang kopo ena gore e tsebe go arabelega ka pele. Ke le kopa botlhe gore ga re kgutlela gae ge le o kgothatsang batjha ba bang go kenya dikopo go ba karolo ya merero ena e metlhe. Le ha go ba mohlodi ditlhodisanong go le bohlokwa haholo ho ba bahlodi hangata jwale ba fuwa tšhelete ene ho thweng ke capital kapa startup. Nnete molemo ha o fumanehe mono fela, ho ba karolo fela
hona le molemo o moholo ho bane ho bulela motjha menyetla le ditsintse ding tse ka ithihetsang e ka ba ka ditshelete ka pa ka ditsela tse ding ho thusa ho ntlafatsa boqapi bo le dikgwebo tsa lona hore di rekisehe di phele di hole ntate mo pedi le selimo utlwile e le banka ya ntshetso pele ya rona ya

Sotho e nngwe gore o teng ntate ntate letona le sawana o buile ka ntho ena yo thweng ke inclusive growth fund e leng letlole le kenyeletsang bohle ho thusetsa gore ba tsebe go fumana tšhelete go ya etsa mesebetsi eo ya bona ya kgwebo e ka ba ba qalang e ka ba ba holang e ka ba le ba seng bana le boiphitlhelo ke lakatsa go qetelela puo ya ka ka go le lakaletsa bohle katlego boitekong bohle ba lona ba go qapa go theha kapa go hodisa dikgwebo tsa lona ke ratile gagolo le puo ya mokgethwa wa lona mohlomphe Karabo Pholosa ha a hlalosa gore na o qadile e le mogwebi ya monyane ga kae bana ba ka ba batle batšha ke batla mona gore ke tle ke le tlhokomedise taba e kgolo batšha ba gona jwale ba fapane le rona ga re sa le dilemong tsa lona le phela metlheng e boima ye go na le temptation tse ngata tsa gore tšheletenyana e nnyane e e lenang le yona le utlwo e kare le tlameya o e sebedisa you want the best designer ana le gwetse sneakers you want the best smartphones le batla go iphumana se le ganna dikoloi tse kgolo le gaga matlo a majabajaba le lebetse gore borui ba nnete ga bo etswe ka letsatsi kapa kgwedi kapa le sona selemo fela ntle le ga o ka ba lehlonolo wa otla ntho e ne o thweng ke jackpot pale ya ntate Pholosa e tshwana le ya batho botlhe bao re ba bitsang big and successful business people today ga re sekeng ra sebeletsang ganong ya re tšheletenyana ya pele ya ba o so o ire e ruma kao fela o so o batla go tshwana le motho ye e leng gale a le tshebetsong yeo e leng gale a le kgwebong go gola botlopotlopo go kotsi gagolo le kgwebo e ntse e le jalo ke kopa gore re itlwaetse gore re boloke re tsetele re be le mamello e le gore re tle re gole pele pele jwale re ka sebedisa ga reka setšhaba sa heso le lona bahlomphei ga re tshietseng ditlhaiswa tsa bana ba naga ena e be rona baji kapa basebedisi ba tsona ba teng di-sectareng tsotlhe e ka ba bana bona ba ditaba tse ntate le tonana bua ka tsona tsa ditlolo tseo re di sebedisang difatlheo meriring mmeleng ya rona e ka ba diaparo ba go ka diaparo tse ntle gagolo e ka ba ditlhaiswa tsa temo kapa setlhaiswa sefe kapa sefe e tlile ba etsa dintho tse kgolo ke ne ke bone gore ge na le bana ba etsang le ditene ka bohlaswa bona ba diplastiki nka bua ditaba tse ngata go na le ba etsang dintho tse ngata ka dithaere tse seng di fedile tsa makoloi dintho tseo dilemong tsa lona gona e neng e se ntho tse re nang le botlhale ba go dinagang ka letlonolo le phela metlheng eo information e leng mona on your fingertips kore at the stroke of a pen kapa ka go penya fela motšhini or a smart gadget o fumana all the information that you need gore na ga o batla go kena kgwebong ga o batla go qapa o ka etsa jwa le di-designer tsa matsatsingana kapa batho bana ba re togoelang matlho dikao fela gantle sempa ba ijelela gona fela ba ikenela motšhini mona o fitlha a tswa le ntho e sentse e ntswe ke motho yo mongwe a utlwisetsa yona lona le lehlonolo gagolo le na le menyetla eo rona re sa ka bang ga ba le yona metlheng ya lona e sebediseng gantle molemong wa lona mme Jackie le ntate Mopedi ke kopa go le leboa ka tsela e kgetheileng ga mmogo le batsheetsi ba bangwe ba morero ona lebitso la mohlomphei tonagolo ka tshietso e maatla ena e yeo le e bontshitseng mosebetsing kapa mererong ena ya mohlomphei ya bohlokwa ga ke tshilo jalo ba heso ke le lakaletsa botlhe gore ge tle re tsamayeng gantle ga re arowana mona fela le sekebe la tsamaya le supporta mona ge tlotla re bona ditlaiswa ge be re tsamayeng ge rekile re kgothatse bagwebi le baqapi bana ba rona ga ke tshilo jalo ntate motsamaisi ntate da ntumelele he mongaka gore ke phatlaletse jalo gore potologo ya sebabatso ya ditiriki ya selemo sena sa 2026 e kwetswe ka molao ke a leboga setšhaba sa heso kgotso pula nala.